0: mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.
1: Mga DJs na makulit.
2: Hi, Kuya!
1: Tugtugang malupet.
2: Ang request ko, ha?
1: And all the information you wanna get.
2: Sam

0: sabi.
1: Oh, no, no. Oni, oh, 20. Dekoy akong sinsilyo. Oni, oh, 20. 20. Oni sa imo. 20.
2: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuya ang 15.

Give it!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Ganina raman taong kasi ginuktok diha. Naunsa day ka?
0: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
1: Oh, di kanindot, anak. Ang imong asawa mo sexy na inoon.
0: Sa bagay, no? Murag luod, man. Tulog ka buok boobs.
2: Anak!

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Oh, Kanor, 1,000 ni ha? Magpalit nitong leggings na ako kay magsugod akong Zumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling! Paita ni gihimo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy!
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Barato lang, tag-50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag-50? Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Oh, asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana kay bagay kay nasa wasawa kay tigre kay to. Oh, ayos. Nakaginan siya pa kung 900. Okay kayo.

Yambog, aso, gulpi nga paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatuga sang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asaite sang race car, kag taping ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot-tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang proago ko bla prati katunog. Ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay, tatay, kay puwerte kagahod na pala kalabot sa piyak balay ang hurango kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na hagintestingan ko, ginsimbog ko sa taho na bla na bao particularly picto kuya hama akong pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga hindi na sila kabati isang hurago ko. Kahit tanan sila nagbungol. So bisan ano pa ka hurago ko, bisan daw kunay pa sang eroplano ang hurago ko, bilhan bilog ng barangay kabati sila, yan di kabati. Why naging kureklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila, tagalas dyan sila kabugtaw. Kay waay gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So mahambal ko lang niya, the best Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah! Mas agurugin!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay, why assignment?
2: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, boys!
4: Wala ko pa.
2: Sige na, kay gamito na to.
5: Uy! Wala na si Kwan ba? Chunggo!
6: Uy, sinong Chunggo bitaw?
7: Ako boss.
2: Ah, sige, palayog kong tao na yung laptop.
7: Kwan yan, itaod na ako kong laptop.
8: Eh, ako na lang. Ay, sas, ako na dugay ka katigawang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun!
9: Nobi! Hala!
10: Chicks, gini ay!
11: Nobi, gini si Dung Chunggo
12: ba? Chunggo!
13: Estirada!
2: Oh, Chunggo, kanor, unsa man na?
8: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika, babes!
7: Magpuyo na, kanor ha! Anak ba ako na!
8: Pandamay, anak din yan eh! Ay, amen ko tay, amen ko.
7: Buwi ko. Amin pa ka. Amin pa ka, parihasun pa di ko na mo si Buhap.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tukay. Pagkakiyot yun ang aning akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kay hilig na baka itong iro akong darling. Nanagimiit kay para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon kaya kung pagkano ng akong bagong ito'y na chihuahua. Let the dogs out.
2: Panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Marag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong ito eh!
2: Kanor, kaya sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailan masaag yun ang ito yan. Ano ba na sa itoy diliwaman?
2: Anong nakahigot pa nila sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan. Anong na ito diyan? Ngawaman tayo itoy.
2: Hagay ka nun, napaakan ko sa iro. Masing marabis na kung ani.
0: Ito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Pagkakunggagan, mungurong buwang.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: laka. Kung kisa, sulit-sulit. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! What the?
2: Salong pampiesta
3: sa MOR
2: umaarangkada
4: sa tanghali.

0: Yes, sweetheart.
1: Hain ka.
0: Uni sa harong.
1: Aber daw, patanong ka daw sa blender.
0: Uni o.
1: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos kin 93.9 seconds.
1: Hello, sweetheart.
0: Yes, sweetheart.
1: Hain ka ngunyan.
0: Uni ba ya sa harong?
1: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
0: Uni o katahid ko sa blender o, uni. Oh, nanonog mo na?
1: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niyangat na sa luwas kahain si Papa mo.
5: Wala man tabi, Mama, si Papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago, ha?
5: Kami na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot kaya tayong biblenderon ko.
6: Termina!
7: Subo na ng subo!
8: Sa lunch break na palong-palo.
9: Sa tanghali, araw-araw fiesta.
7: More!
10: Sa tanghali!
11: More! Sa tanghali! More.
12: Sa tanghali.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa truth lang, ano ning gugma ko? Charity event?
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abicted sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Maride!
4: There's more sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkano, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakam?

0: Mas karaman ng inyong mga chika babes dire. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
1: Ay, Mangkador, bawal manggod tanggalon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
0: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
1: Okay, number 10. Proceed to room 13.
0: Salamat kayo, Miss Beautiful. Ay, unsa man ilang kwarto ng nitkit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Ay, Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nalibaho mang alkamporde. Okay ra. Yat-yat mga inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako ay mong maskara. Di na ka makadili. Kay di bayad na baya ko nito. Adi ah. Panamay, ang akong ugagan.
2: Tanor!
0: Ah, nagagal ka nire.
2: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo kay wala ko'y pulo sa panimalay mo ni sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung na maka nire.
0: Kitsa ka, nga nung masahin ko nire. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito nire. Palayo ka na ko. Tentasyon, palayo.

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapilo sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa

0: Ay, ganun! Anak ba ako niya mo?
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho ba yata dugo?
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan ba yata ang nagpatuli?
1: Wakoy, tuli! Panamay, nabulabog na noon ko.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: No, dali din pala noy. Pala yung kubisa ka na sang mangga, no? Lanto, abi kong luto na.
1: Sige, sir. Sakon ako, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo, ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, hello, Toy.
3: Ma'am.
0: Anong pagigibo mo na ito? Di ka ng piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
3: Eh, igalat ko, ma'am, sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Break-in naman, Kanor!
0: Sige, break-in mo ka pinadyang gumusta man di ka nang musulod na ng bula. Bula mano rin may bilin. Aliya!
2: Pa, sulod man, Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo!
2: Bula mano man ni sulod, man, Kanor!
0: Pati plastiki yun ang mga tawa-tawanan eh. Sige, tira, imang tira!
2: Oo, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukiro gitawanan na sige, tira niya. Sabi makalos lang kong tako ni tawanan. Hoy, magising ng tapitis bilirat. Tawanan ni. Tasa, tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
0: Unsay huwag maguniti. Nasangyad sa imong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
2: Ah, tikasan na gano'n yung Mang Kanor, oy.
0: Ay, tikasan. Nasang biyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tikasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre ako pa. Kombinasyon ni Iplin Bata. Kung diyang gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kalungog ko, di ko bungol.
1: Nagbilyard na pod ka, ha? Bantog rahugaw kaya itong balay kiwakan ng limpyo. Naarali ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin darling malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na Mang Kanor. Kaya ko na, lugaya oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang darling o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, pagdali diha, lugaya ni mo oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Masa man, muli ka dili.
0: Darling, isa katira na lang, promise. Ay, tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ayaw na ang sakong darling.
1: Pantay lang yung ka!
0: Oh, baby, dyan na ang yan. Itiwasan pa dyan.

0: Long distance relationship. Yung tipong may gusto ka sa kanya, tapos malayong magkagusto siya sa'yo. Long distance relationship.
1: Hugot that more.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Happy yung galing dong. Close your eyes. Ha? Ano man? Ay, napagtubay. Close your eyes ba? Naka-close na. Ing-anak kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada at lugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Uy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na ba kayo? Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili snappy kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nektay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni si Kyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uli, kabalo ba ka, Brad? Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe yung kayo ni mga security guard ba? Gisuldo hagtarong, magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba kung Mangkanor?
2: Unsa? Maude nga snappy kay katanawon. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kay na, tog singaw, bang bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kay ng mga sikyo, di ka na matulog. 24 hours na, mura po ng taxi driver. Di ka na matulog na sila. Kay paggamayin kasikas, mata na yun.
4: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected, make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: more sa Hapon.
1: I love shopping. 쇼핑이 날 미치게 하는 거야. I

0: Ayaw nagkagoolnoy. Kaya ako nang nadiskubre ang dahon-dahon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saan man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada human ni mo kaligo.
1: Unya, Dok. Asa mo rin na makitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa nilaluma, Dok?
0: Sa ilalom, sa ba-ba, sa buaya.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon. More sa hapon.

0: Terso, nakakatorog na naman ang baso! Permina!
1: More music, more variety.
2: Nakaka-relax to the max.
3: Whoa!
2: Let's get it on.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa ipis na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maraid!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Toro, ganong nagadapada pa mga kagbata, nagpait na maganita nito negosyo buti bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa ito, ah. Luoy ka na, Mang Kanor. Wala na nang ginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan, kita na yung mabagoan ng bata. At yun rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nalantagiya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pong-tray la. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O, sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir, ikaw na nindi. Among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na, sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna na ko yung butilya ng isikan nyo.
4: Relax naman, Kanor. Gusto nyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamo hawa, kamo malas ako negosyo. Basta, dos lang ko, iso gagmay. Okay?
0: Okay, kay Tana. 50 lagi na tanan. Sir, sige na, sir. Maluhay ka, sir.
5: Ako dili gusto. 50 centavos ako. Lugi business. Kamu hawa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na nung taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bataan, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wa man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala. Nagkuyog-kuyog. Tanawa, kinimalas na ito negosyo multibakal.
4: Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Kinchik. Naluoy manggod siya. Mo nang giyatan niya sa kuha. Bye-bye, Uncle Kinchik.
5: Bye-bye.
4: Oh, tanawa raman Kanor. Swerte lagi ng mataas to, ah.
0: Daan paligay ko. Hulog ng langit to gamataan ka. Una ko ingon ni mo. Turo, kaning bataan ni. Dapat uban-ubano na to ni sa tunigusyo kay. Swerte kayo ni.
6: More music, more variety.
7: Yan ang Fully Loaded na hapon.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: Bisa kung saan, bitawan ng mga aswang dong, di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, mau ba sa may kadlokan mo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Fully loaded! Madamihan! Solga sa tugtugan!
4: Let's get it on!
5: Let's get it on!
3: More sa hapon!

0: Langga? Ang paglangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mang Kanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mang Kanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghanig halin ang atong tindahan ron. Ayaw saba sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano di, Mang Kanor?
3: Basta ayaw saba sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na hilot ako. Kanang hilot nga perti kalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di, Mang Kanor. Pubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Mo-plaster na ko rin mo kulob na ko, ano?
2: Kanimang Kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Maluya dyan ko, bisang imong pahumot, baho kayong aso sa motor, pero okay na kain ako na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahan na. Paspas yun na kung blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kana, sige diha, napit ha. Kana, agay. Nilubong naman yung kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, Yaya, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan og 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, aga ko asawa. Ay, darling, wala yung siya gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mulikot!
3: Dali! Mutindog kong galit!
4: Agaya ko na! Nipinit ng Dorian! Kanor!
3: Gagaba ni mo! Kabalos ko ni mo!
5: Mix of rock, mix of rock. Mix of rock.

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasinatian sa imuhang pagka-diver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidaiba ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dilid yun, ha?
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.

0: bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gugko.
2: Kung pakat

0: Duhan.
1: Oh, nako, ikag Duhan pa no.
0: Dayot ta jud kang bata ka ba?
1: Dili boy, sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana jud kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
1: Si Dina.
0: Usa.
1: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana jud. Pareho kita type nak si Dina. Damay! Oh, darling! Ang bato!
2: More music on my only radio now.
3: More sa Gabi Express.

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Bow! What the?

0: Gusto mo ba lang magbiyahe sa bugos ng pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation, ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe, 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro, 50 minutes. Iloilo to Davao, 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko, ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magkasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into overdrive!

0: Hiya, kapamilya!
1: Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
3: Kumutirada! Danlog pa sa okra!
2: Ako na good news!
3: Makalusog gihapon! Bisag bangag sa dagom!
2: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
3: Kung pagkataon ni mo, murag yun! Ug pabo! Ayaw katingala! Kumo si Mang ang istorya! Kay siya si...
2: Si Mang Kanor! Yes, darling! Sabog ka ganyan akong darling. Sinungudyo kayo. Ipos ang manirado na kustudyahan.
4: Ayo! Ayo!
5: Hello!
4: Ayo!
5: Abay!
2: Magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
4: Awa may labot. Ayos sa panirado kayo mag-inom eh. Papalit kami kilim nun.
5: Magdali! Nagdali pa nun eh!
4: Magdali!
2: Oh, tisa! Pag-unos nili mo. Mata pa kayo mo magtuntoon na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan?
4: Uy, tiguwang!
6: Eh, pagbuot-buot na ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buha?
4: Oo! Dili ka lang mong ginikanan!
5: Saan ka na mo,
4: papalitan lang iba! Taghalag yaw-yaw ni mo, oy!
6: Saman! Uwa ka ilim nun, o dili!
2: Uy, ayaw ko ninyong isugi-sugi ang mga bata pag-aray mo. Kabalo pa mo nga, disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda!
6: Walay likur banda rin! Gusto ka mag-wild with it?
4: Tama! Ikaw asa lang ilim nani mo!
2: Kamong mga tawhana mo! Ikaw! Pila may daddy mo!
6: 38!
2: Ikaw! Pila may daddy mo!
4: 45! Unya! Sama!
2: Panabay! Mama mo nag-ikol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate o sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
6: Kana mo ni gusto na mo!
4: Naalam mo na ina!
5: Magal! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na to, diba?
4: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
6: Ilim nun!
2: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko hindi pantay sa kong darling ka ni...
4: Magdali!
2: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halira ko dali, Lito. Nga naman eh, muntis paper nga na may F.
0: Nga naman nag F?
1: Bagsak ka!
0: Dili man na siya, Feld. Ang meaning sa F, Fasar.
2: Ana!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Manong bayad po?
4: Ilan ito?
1: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Loves, panang late nga mapatay ako, Abby. Maano ka ayhan man?
2: Ayabaw ah, mapatay man eh.
1: Ay, nga man.
2: Siyempre, makamamatay man na sobrang kalipay, no?
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hey, mayong bultan din yun dahi!
3: Kamor, ganina nang siguran sa sir sa imo. Late kay ka!
1: Late ka!
2: Sus! Tuhuman mo! Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa ba eh!
1: Halang ka, Kamor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak!
4: Maganon, ganong late naman po ka?
2: Alang, hindi ka malit. Tanawan niya akong katsatlo. Papa kayo, nag-eyeball me!
4: Kupakagi na yan, no? Eh, napis, ikik ka man ganon ba? Hawag ka mapili!
2: Ah, tanawa, tanawa. Okay ba? Okay ba?
4: Yes, okay kayo, okay siya!
2: Eh nga na dapat imong checks, delay imong checks, mura naman imong baba!
5: Oh, Kanor, ganong late naman sad ka?
2: Madami, si Bossin. Boss, kitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Nisulod na yun ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sus, Kanor! Pakalintura-kalintura na pugang kanahana ka, di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako imong kengog. Lagsik pa kay kaganina, nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nalang, pagpakuyap-kuyap na lang ko. Aya,
4: Wala si Bang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karong di malat na.
5: Kuyap-kuyap na'y kaniya, ha? Ani ang bumbong at nakaniginit na kong kape.
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: kabalukad doon. Grabe ba? Wag yung kumusulod sa klase na ako ba? Ano man? Para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
1: Ana!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin dosok-dosokan na lang para makaigong dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Ko, doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Sabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakad pa dalo.
1: Inano ko doktor na sa baka, ipili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
2: Abaw, pagta.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Kang bata ka? Nga nang may sulod-sulod makaan ng gaybar, ha? Unya, unsa may nakita ni mo sa gaybar, ha?
2: Nakita na ko si Tatay Kanur! Nagsayaw-sayaw!
1: Ah!
3: Padamay!

0: Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangitom kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Iyan ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalang deadbol, sakop sa barangay Tigo.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayaw kalimot! Karumabot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya manang kabanha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, nahi mga kandidato diha sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha, o ganang klase sa mga tao nga korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo no? Palito ninyo akong boto, 500, o sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwe, ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag og kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! May ngadlaw diha!
3: Padamay, panulong rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! Nay 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ko ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir. Ikaw na lang yun. Ito, kagbubuto ko nimo. Di kong buto nimo, no? Dawaton ko lang ni isa kalibo. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkanor, una naman ya?
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha! Number one ka!
5: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Bate ko kuno, wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tiyan, anong alam mo siya, pre?
2: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
1: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galan, di ka gigigiling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, ang plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
2: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
1: Bao, perte!

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
0: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa burning houses, kaysa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kaysa nabubot yan? Nurse!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kinig si Jantyo Q.
1: Kung mubirada, danlog pa sa okra.
2: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisa gulay buslot.
2: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan.
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
3: Karon, sulayan yun ako na kumotor kay bagoning libor ni Bilidyon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basin na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanor? Mahunong, kini para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot. Sige, may sakay na. Mag-chill-chill ta. Mag-stroll-stroll ta. Okay ba?
1: Mm-hmm.
3: Pamorkestro. Let's go.

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order. Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay gwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka o bisaya? Oh, ano di man ka mutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir.
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir.
0: Gulitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Wala may kuyot sa'yong mandiay.
2: Ay, dalit ka rin!
0: Bayre na! Balak na, bulakaw na ko!
2: Oy, di pala ko na may hatod!
0: Hatod!
2: Oy, kuwang!
0: Hatod yourself! Balak na!
2: Hatod sa akin!
0: Wala may charing!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.
5: Hugo the more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: Teka nur! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay doon kay kag-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Palayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Hoy, Mang Kanor! Imo man naghihalokan si Blacky!
0: Padamay! Ang hero man niya kung kalip-slip sa amin ako si Balineng!
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan ba? Lips to lips na ni kag-hero ka rin, Mang Kanor!
0: Lips to lips! Pagpagto naman sa kuwa, muhalok kong hayop! Ayaw kong pasangin, Le!
3: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalok ka kang Blacky!
0: Sumbong na yan! Lips to lips sa mundo ha! Siguro, dali niya! Lips to lips! Lips to lips kong Blacky!
3: Imo man ang gilips to lips! Uy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilips to lips si Blacky? Uy, Mang Kanor! Ngayon ang gilips to lips si Blacky?
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa Gabi.
4: More sa Gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Sana, kung gaano kadali ma-inlove, ganon din kadali mag-move on.
5: Hugot pa more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tay, ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Aba! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gini. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Nur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
2: Oh, kay ano man, Bitoy?
1: Ako mang gong gikisa na kong classmate.
2: Susadak, liwat yung kay Kaskoa ba? Una na, lami?
1: Kinalamian! Guwapo ka, Ayams, ang Sir Rams!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: ikaw, Mikoni, ang sekreto ko, nga feeling presko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pangtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa aeroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ansamong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kun bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo kun ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: hair yang kahapos, baby oil.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
5: Hugo the more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan, sa MOR! Tayo!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay, hi ni mo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy. Si Cindy good! Ihagragod ti ka, be?
3: Padami ka humot at ibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka, ayaw ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy.
3: Makainom nung pag-inikas itong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
0: Kanor! Sama na!
3: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa akong asawa. Lipstick o ganang mga balunan. Paborito kay na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naging mo ang story, ha?
3: Ayaw si Karinga di akin akong asawa, diri.
0: Masa na ito yun ni mo sa iya, haday?
2: Ay, kanang kuan mo good mini, Mang Kanor, sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na din, hawa na. Mag-networking na sa kama. Di ay lagi kumukuha na yung produkto.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: pre, dudalam gina gina paminsar mo haw?
1: Oh, nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 ka-contestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tiyanog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.
2: Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
5: Easy!
3: Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: locura.
1: Adon, tanawon sa nakunang liko na naimong bagong nga t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanawon? Kajut lang, tanawon na ako kung asa ni siya made, basing made for me. Ay! Ah, yeah. Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: nga may multo, tay?
1: Murto man. Ang pinalagpad kay mo. Hindi ka makuha. Murto. Bien, murto da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya. May multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, nagtirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Wala be, nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo, magpapista kung bulag ang uyab. Wala, lipay kay ko ka single na ko ron. Makakita na putang mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan, Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, og labaw sa tanan, di pa yung gwapa. Kaysa maging malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kay taka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niyong inom, maoy na po niya akong kauban din. Hindi na mag yan eh.
2: O, cheers na, Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol.
0: O, sige, isa pa.
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni mo ron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako may mang balansya, ako may mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako. Ganun iya kong ibulagan.
2: Mang Kanor!
0: Dili! Sakit kay! Sakit kay! Dili! Sakit daw na!
2: Mang Kanor!
0: Dili!
2: Okay lang na, Mang Kanor!
0: Dili! Dili ko okay! Sakit kayo! Darling! Hello! Hello, darling! Asa ka karon? Kita kami, emisyon na tayo.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: MC, plau gana yak na di sama aton nga mayor nga bago nga abot kay late siya.
1: Okay. Good evening once again. I would like to acknowledge the arrival of the late mayor who just passed away.
2: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Eh, pre, kanong kayo nagtok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, guwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, natingala lang ko, kay wa bayan may sakyanan.
0: Padabal!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Duong, Duong, unsa galing height ni mo, Duong?
1: Ako, 5'9".
0: Ala, taas sa din ni mo, Duong, no? Yun sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kag tiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kun sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Naara mag-ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hurt doon na yun. Mupay pagpalit ka gahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ma. Bagutaan na lang unta ko. Kuhain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit ka gahapon. Yan karahurot na yun.
3: Subot pasabot ni mo. Ako may gamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Tanawin yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa man yan ang shampoo na nayabura sa gilid o. Di ba mao na yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo ma. Ikaw yung pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagbata man o. Abtik pa yung kayo. Bisag idara na.
3: Mangita yung kagbiki. Kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo? Dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma. Bisag diri ka. Pila ka tuwing ka mupuyo sa buha. Kadigaw kumpleto mong pamilya ko wala ka. Magtay na dukas ko ha. Lagot na dugay ko na mga ganganan ko. Pwede ka bulayas diri. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa kuha. Pantay lang yung ka.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.
5: Yeah.

0: Waiter, alit ni waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Ano mo na yung burag pan-o sa man siguro ninyong pagkaon kay katul man kaya kong dila?
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatul, sir?
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Ah, talaga, talaga.
1: Kamalik.
0: Ah, doon na sa tabi. Malam ka na. Talaga, talaga. Sige na tabi.
2: Tawas na, tawas.
0: Mag-isipog ba tabi? Mag-isipog. Panay! Panay, naka-MOR ka?
2: Day, panay, naka-MOR ako.
0: Ah, ang pag-una. Kung naka-MOR ka?
3: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. New game plan, a bad game. Woo! Lucky girl! Woo, nabi ang good news out here. You do be, ay!
2: Ay, paliyaw ko may tulong tulong sa mga chichiria, boy!
3: Eh, baby, ang chichiria!
2: Basta, matarapay, matarapay! Kung, mapitapay, tatanong!
4: Ah, layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawid labo na kay Bobuelo na, ah!
0: Woo! Hoy! Run, baby, run, eh! Sundagan! Mubritikan mo yung headlight!
2: Eh, bay! Pansit belt mo, mamay!
3: Oy, sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po diha, oy!
0: Wah! Itsan ko ni pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Hala mo diha, sound trip na ko din ang pangos biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain ba nang kakamute yan? Puro magkaototon ko! Hindi na niyo makaya, ibugnaw na nga kong singot! Puro kaototon na yun ko! Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music! Ano yan yun? Pumundak na! Isabay na ko! Ati na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Pag-iral!
0: Padami! Puro nakahirin sila!
4: Huwag siya manor nga na yung bako, Mang!
3: Mang Kanor! Nakatag lang ka!
5: Hoy, Mang Kanor!
6: Nagtuog ka guwami kaluhog!
0: Padami! Naka-headset naman na ko! Pwede na kong masabayan ng music! Nungog na ikin lang akong utot! Mudin na ikaw! Usay nang utot! Usay pag-tonis ko ah! Bastos

0: Nga tao, panautot, may sag-asa na lang.
1: Budi na, ipayod ka, dungong kayo na mo.
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko. Ay, kung yung pasangin le, mabalhin ko sa front set, be. Pamasangil mo, ha?
1: Wow!
0: Ano matawa mo sila?
1: Kalor! Nangyay ni Overtax sa iyong lubot!
0: Pauna lang!

0: tays. Maka-ons na stas.
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo ha, tunto nga bata niyay. Anong sugdaan ta to?
0: Tay, inabawan nga ida, kag-iinyog ba nga bang ron?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kausap ka!
1: Tabangi ko mang kanol! Tabangi ko! Nadunggaban ko! Nagtulo-tulo ng dugo! Please call me a doctor! Call me a doctor!
0: Oo, Tosh! Doktor ka! Doktor ka! You're a doctor!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: about Petty Testimonial.
1: Ako nga si Merly. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na pinaging kumaganda ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hambal sang caller, DJ Sophie, ma-vote ko yasang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hambal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hambal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sila, gali mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema, ako gali may problema. Sagot sa to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kung mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyang salamat sa MOR. Labi na ganyan kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon nga friends. Abaw! Puerte!
2: Bob Puerte!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.

Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lago. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan. Nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itugong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano. Kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko na mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagayla kong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, Kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nang babae na po ka ba?
2: Usa nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakang istorya ni Raday. Kay wako kay Larimo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Tiguwang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo, kalag na ko. Ayaw ko yung ginapag-istorya.
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.